0: ba ba ba tsin ni ha ma ni me do sa tsin ha ma ni ha do
1: i ma ba za ba ba de